Oso soni besita wolo itoran ni faka nyana bodin damate barikala barika be fala barika bila barika be bala barika bila barika soro mandire suma sa modin tewa wa nege modin beniye lay islam gam bankeri la jeli tigi de jeli tante se kakanya mbajara kewe denge sabaye desem faro tamin fala dembe ta fa nyonya